0: fear no obi anyinya 40 years da wo ubenyina teme tu salawat
1: do kan amen ubenyina agba
2: ko amen
0: yo sa sei obi anti range over wo fear no muda wo penso wo beti obi anware wo fear no muda wo penso ba wario obi akwasu.